0: Pre, anong problema? May ito nagpakasubo kagi daw?
1: Ah, problema. Gitbreaking kada gabi na lang. Kada gabi na lang, pirmiga panguhit misis ko.
0: Ay, anong gina problema? Nami ganin na pirmiga panguhit si misis mo.
1: Ah, problema, kidya pre. Tako kidya pre nga problema. Tatlo na yung katuwag ng ligad, napatay na si Mrs. Primo.
0: Nay!
2: Abaw! Puwerte!

0: Hugo.
1: Hugo.
0: Hugo.
2: Hugo.
0: Hugo. Hugo.
1: Hugo. Hugo.
3: Maanghang. Ganyan din ang nararamdaman ko kapag nakikita kitang masaya kasama ng iba.
4: Hugot Amor.
5: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada.

0: Langgaban. Oh, saman. Kita kaning lapis. Akong balion, ha? Oh, ganun yung magibali? Ingani ang akong kinabuhi kung wala ka. Pointless.
1: Ana!

0: Pwede ka baka brady para sa misis ko?
1: Po sir, pili lang. Ano nga size si misis mo?
0: Eh, no gani nga size si misis mo? Doon ko kabalwa.
1: Oh, sir, do ano ka dako? Do ka payas?
0: Ah, hindi ah.
1: Ano sir, do apple?
0: Do hindi man.
1: Ah, do itlog sang manok?
0: Na, amo na miss, oo. Do itlog sang manok, pero fried miss ha?
2: Abaw! Puwerte!

0: Basa kung kiss ah, trapo kung kiss ah, ba-ba mo.
1: Bow! Wow!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Teka lang! Pahinga muna tayo! Pagod na ako eh!
5: Bakit? Ako sa tingin mo hindi pa pagod? Pagod na rin ako kakamahal sa'yo!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Limpyo?
0: Uy, darling, wala pa, magsugod pa lang ko.
1: Ah, sige, mamalingkis ako, ha?
0: Uy, Tisa, mamalingki ka, unya yung anay mong sulom.
1: Ngano di ay? Unsa di ang nasa kong suot?
0: Mamalingki ka niya, bumuo kay mong sayal. Mura na ba kang diling pikla tunog pa, ha? Klaro kay sinsilyo. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Kanor, uy, madugay na ko ba?
0: Pag-ilis lagi dito, di ko musugot mubo kay na mong sayal. Burag sayal ni silurmon. Pag-ilis.
1: Sige, uy, mag-ilis na lang ko. Kanor, kani, okay ra ni?
0: Sus, puryabuyag niya akong asawa. Darling, anong nagsutsut, magkamubo kayo? Mamalingki lang ka, magsutsut kang mubo. Pag-ilis ito, pag-ilis. Mura na ba kang di sa piyot, magsikag sutsut.
1: Muka, oy! Pag-ilis na lang ko, bi! Kanor! Kani!
0: Darling, my goodness, darling. Anong nagsando-sando, mangka? Klaro kay mong ilok ko. Nag-sleepless ka lang, gumra ba kay gag-ilok na pa'y bukto ni mong ragpa at adaka. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Sa muka, oy! Kamu mga lalaki, dako kayo problema sa isuuton sa mga babae. Di niyo gusto pirmi. Kanor!
0: Yes, darling.
1: Kani, okay na ni. Tanawa, nag-t-shirt na ko, ha? Dako na kayo ng t-shirt, nagpantalo, nagpambalay na lang ko. Okay na ni.
0: Kana, darling. Kana may okay. Kinaukihan. Mas nilutaw ang imong kagwapa, darling.
1: O, sige. Mulakaw na ko, ha? Kay maliit na ko. Mamalingki na ko.
0: Ah, darling, kadali lang.
1: Unsa naman, pod?
0: Ang pinakwarta, ako nalang mamalingki. Ikaw, panglimpyo din rin. Okay ba?
1: Kanor!

0: At tagpi natin in your room.
1: Ano sir, mo sir? Ang special kung ordinary.
0: Ano nang diferensya sa special at ordinary, how?
1: Sir, ang special, mayara TV, mayara man masahista.
0: At yung ordinary, ha?
1: Ang ordinary, sir, ang masahista, may TV.
2: Wow, perte.

0: Noy!
1: Pai!
0: Nauno yan ang mga lunog mo.
1: Nakibungagan ako dyan sa luwas.
0: Isang kabungagan mo?
1: Si Kirit baga, susiga dyan.
0: Oh, so gwapong nakuluan luwas? Masaligan ang braso?
1: So matatuon.
0: Nakibungagan ka? Diyan sa nakibungagan ka?
2: Break na kaya kami ni Kenneth. Nadukob ko siya. Kaiba niya si Bash! Kaiba na siyang mencho! Papa! Di ko na higihuan ko!
0: Tapos?
2: I can't stand him anymore! Dalaw, Papa! Ayoko na! Oh my God!
0: Parehas kita. Niloko man ako saan? Parehas na sana kita, no? Niloko man ako saan ni Kenneth.
3: Grupag!
4: Si Papa, may pinagdaanan man kay Kenneth?

0: Oh, isa pa. Alis na. Oh, miss, may isa pa.
1: Isa pa? Bakit? Di ka naman ako kontento sa akin? Sana ako na lang.
2: Who got that more?
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: na!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Boy! Boy!
3: Mang Kanor!
2: Kita ka ng talong sa tusiligan? Pati ng daghan ng bunga, di ba? Hala, harbisan na, kay sayang kayo. Wala magusigong pare niya, naguli sa probinsya. Munang kita nalay mo harbisan ang iyang gitanong nga talong.
3: Mang Kanor, basig, si makasabanta na ba? Una to ah.
2: Boy, naon sagong ka? Kanong makasaban, amigo kay Mistagia ng Malaya, kumpare pangibi. Ako lagi manubaga na basta, kaysa naman uluro na diha, sayang kayo. Ulain pa'y mukuha. Di kita nalay mo pahimulos anang iyang talong ni kumpare.
3: Mahala ka, Mang Kanor, kung nagsuguan eh.
2: Ako lagi pasalig, anak. Usa, wala naman nung kasalig sa kuha.
3: Mang Kanor! Mang Kanor!
2: Ay! Pare! Nabot na di ka, pare?
3: Ay, kung pare-pareha diha.
2: Pandami. Isigan ang mata sa kumpare. Pinapada ang aping. Nasuko na di.
3: Mang Kanor! Nganong ipanguha man mo akong talong, ha? Wa man ka mananghit.
2: Ha? Unsay talong?
3: Unsa man ang mga talong na nasa imong lamis, ha? Ako ha man, ha?
2: Uy, ganong naaman ni imong mga talong diri pare. Ligo na nga kong boy ba? Mawagin na ng utlo sa imong mga talong, pre. Pwede ko'y kalibutan na na. Oh, pare, oh. Pagmahan na lang yung mga talong. Okay, allergy man ko, ane. Magpagkakaunan, eh. Kaligo na nga kong boy. Mawagin na magdagmalas na ko. Madakpan lang lagi na ko na kong boy ng mga hilabot, ne. Katilaw ginis ko, ama. Nawara ko, pare.
4: Papadighay ka sa sarap!
5: Sa tanghali, araw-araw, piyesta!
4: Dahil ang saya!

0: Uy, muta kilala. Si mo, pre, ba? Sa una, kailom-ilom. Si mo, pero subong parte si mo puti, no? Ano ang sekreto mo, pre, man?
1: Ah, pre, simple lang, pre. Uy, man, ay, sekreto-sekreto. Amo lang din tabuo, ah. Bala mo sa una may lap-up ko, pre. Tiwag ko lang in bulong. Git palapta ko na lang. Tutog ng maglikom sa bilog kong alawas. Kita mo puti-puti ko, pre. Bileb, bileb, bileb, ah. Puti-puti sa akong. Dokano ko, pre, no?
0: Ayabaw! Perte!

0: birthday ka nuno'y magparahat di. Kay ba mo ang si imong anghel?
1: Eh di, sila sa nasuguon mo? Para pisong asin? Duwa pa kaming magatuwang? Sosyal ka ma.
2: M.O.R. For life. Salo-salong pampiesta
3: sa M.O.R.
2: Umay.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: So, Mang Kanor?
0: Pataka kag-storya sa kong darling kabalo. Baka dito ko natulog sa sala gabi. Wakong ipadulog. Outside ako lang buo ko. Pero sumbong baka nga na ako yung angkas. Hindi man natin noon.
2: Sus, Mang Kanor. Uy, balibay pa dyan ka. Kadaganin mo gipang angkas mga jin-jin nila.
0: Tugay na ko naglungot-lungot yung makasabihan kay Kandako. Sali na ko. Magsumbagay na lang siguro ta. Mas may pa.
2: Sus! Adyo ko gagita, Mang Kanor. Eh, dito ka katungaan ba? Dali na ka na masumbagan ng imong lawas kay lapad kayo. Musukol na ba yung kong tiguang? Wala na ba yung respeto?
0: Wala yung respeto ng pututan eh. Musukol pa na ba kong gamay to eh?
2: Oh, subaga ko, subaga ko. Dara, o doon, lakayo ko. Di ka kaabot sa kuwa, Mang Kanor.
0: Di ko kaigo niya.
2: Walo uyaw eh, Mang Kanor. Hangin na yung mahigo.
0: Kung naitiman na ni mo to, ikaw kayo ng hangin nga di na ko makita. Ikaw pagka ha...
2: Kakuya, oy! Ilisi na patanong nila! Ego! Putalo! Putawan!
0: Hoy! Balik na rin! Kabalos na yung putotan eh!
3: There's more!
4: More!
3: Sa tanghali!
5: More! Sa tanghali!

0: gihagun mo ko?
1: Kareklamador sa imo. Magpayong ka.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: Ang lunch break ko super galing, kapag ikay kapilo sa tanghali pag may M.O.O.
3: Nakakawili!
5: Totally!
3: Dahil there's more sa tanghali!
4: Ate, extra rice pa nga!
5: Wow, ang sarap magkamay!
3: More sa tanghali!
6: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali, araw-araw piyesta sa M.O.O.
3: More sa tanghali!
7: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
3: My only radio.

0: festival. Uragong ka sa pistahan! Pirmi na!
1: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Sika!
1: Bala?
0: Ano naman na? May kuskwat eh.
1: Parang ikos mo yan pale. Oh. Malangunasan ikos mo. Kulang sa training.
0: Amo nga ni pale, sige ang pangunas.
1: Grabe. Anikos ko ba ka narugsan? Anikos ko, baragan mo ang dyan yung panuma. Hindi, baragan saan dyan pag-intend yun. Pagparagi-agian sa nayaan.
0: Kanigoan mong pale.
1: Ata na. Uto nga ni sa balay, dinlagan ko sa narito. Pagbalik ko dito, magaling sa panuma ko.
0: Ano't yan ay, pale? Unong panuma ninyo?
1: Uto ba ganito? Inulas na balaw. Chusy man kaya yan si Miming. Bukan man basta-basta. Nya, kamo pale, unong panuma ninyo?
0: Kung ano to pali, crispy pata.
1: Ha?
0: Crispy pata pali.
1: Kaya mo pala. Kung daw ako, bagay do-ido, mag-ikos-ikos ako pag crispy pata yan.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, Bitay! Marika din bataka! Marika din!
3: Tay kanon! Unsa man!
2: Bagsak na po ka sa mat bataka! Kailain nga matangin mong gusto! Kay kusog kay ka matulog! Hindi ka mag-study ka!
3: Unsa tay kanon? Dito ka madungog ba?
2: Unsa di madungog? Igon ko, nganong nabagsak na po ka sa mat ni mo?
3: Na, tay kanon! Dito na ko madungog! Kambyo na tabi!
2: Sige, kambyo ta! Ah, oh, uya, makadungog na ka, ha? Makadungog na ka?
3: Tekanor, kuya Uway, makadungog na ko. Tekanor, nakitaan ko taga. Ninggawas ka sa kwarto ni Yaya.
2: Madamay, di ko na ikaw makadungog din ang napita. Ah, ikon gani ko, Bitoy. Okay naman ang mabagsak sa mat. Basta mag-study lang dyan ka. Aron ka makapasar.
3: Tekanor, tumagas ako ba? Nganong ninggawas man ka sa kwarto ni Yaya?
2: Oh, ikaw yung bata ka. Hindi ka makasinabta na yan ni Bitoy. Hindi ka madungog din ang napita. Hinay, di ka signal din ang aside. Pero mo ginitambag na ko ni mo. Mag-study dyan ka firme sa mat. Kaya mamahina ni mo para makapasar na ka. Oh!

0: Mangkanor, dako gyud pasalamat ang atong basketball team sa imo tungod sa atong kadaugan kagahapon.
1: Ha? Wa ba ko nagdula kagahapon?
0: Maogani, nagpasalamat mi kay wa kami duwa kagahapon.
1: Dabag

0: feel at home and be entertained.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
2: Lingawa ang imo kaugalingon sa hotel nga daw imo lang pugaran.
3: Matawhay ang palibot, malimpyo kag presko tungod ini nahamtang sa tunga sang kampo sang tubo.
4: Manami ang serbisyo kag kumpleto ang amenities.
5: Pugaran Hotel Resort and Casino. May single room nga may isa ka ilitlugan.
6: May double room nga may duha ka ilitlugan sa magtimbang nga hiligdaan.
7: Kag family and suite rooms para sa mga nakapangitlog na kag gusto na lang maglumlum.
8: Pugaran Hotel Resort and Casino.
9: Kumpleto man sa nanari-sari nga hampang kag kalingawan
10: katulad sang panggingi.
11: Pula puti, ilaga nga puti, gwa sulod sa buho nga hampa.
12: Pakalay sang sigay,
13: pauwak sang hulo nga manok,
14: kagtintin bika.
15: Pugaran Hotel Resort and Casino.
16: Pangitaan nyo lang para hindi ka mo magtalang.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Uso may mapilian di Brad? Nga, usara man diri kasud-an bulad naman eh.
0: Pili lang diha sa lamisa. Mukaon baka o dili?
2: Ana.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Dahil lang.
1: Sorry kay Mang Kanor. O kaniha, hinayon na lang gid na ako.
0: Kusa mo na yung katol na gilok-gilok.
1: Ganahan ka, Ana.
0: Ganahan kay ko.
1: O, sige pa. Isa pa.
0: Katol na gilok-gilok yun. Hinayon lang.
1: Sige.
0: Mabuhang ko ba yun?
1: Gusto ka? Isa pag yun?
0: Oh, sige, isa pa.
1: Ah, sige.
0: Dito ko kapugong gani ako gibati. Pati lami asa kong paminaw. Lami yung kayo.
1: Oh, di ba? Lami basta. Hinay-hinayon lang.
0: Tinusun. Kaligan ako, Yaya. Pati yung maruan yun.
1: Kanor! Hoy, Yaya! Lagong sa mga dina! Pahawa din, ha?
2: Yes, ate. Sige, magluto sa day ko. Arisa ko, Mang Kanor, ha?
1: Hoy, Kanor! Nagunsa mo? Unsa to kong nadungog? Samtang na ako sa gawas? Unsa'y lami?
0: Darling, nagpaibot lang kong uban. Kay katol kayo, gilok nga katol-katol. Mautay mong nadunggan.
1: Giganahan po ka! Ganon din ako'y muibot? Ganon si Yaya pa man, ha, Kanor?
0: Darling, katol mo kong kay kong uban. Wala pa man kamabot. Muna si Yaya akong ipaibot.
1: Ah, katol di ay ha. Mas maayo ani Kanor para di nakamagpaibot si mong uban. Ni ay Clipper. Ah, upawan ta ka. Ani di ay.
3: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury, treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: bubok mo, ha? Sobra na ng gasto mo!
1: Ikaw gani, magasto mo sa makeup kagadto mo sa parlor.
0: Okay lang na, iya. Kaya nagkapagwapa man ko para sa imo.
1: Ako yung ginang nagkapubog. Pero maging gwapa ka sa panalukan ko.
0: Abaw! Puwerte!

0: Dikoy! Luway sa na! Tangan hindi ka magparaliboy! Permi na!
1: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Siguraduha ang imo puturo paagi sa pag-eskwela sang husto. Magkuha sa mga kurso nga imo mapuslan sa ulihi. Mag-enroll sa Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy. Nag-a-offer kami sa mga masunod: pangtukap buli sang balde training program, dressmaking and fashion design para sa mga bayo sang manug, hair science and hair fashion para sa mga amo, cable removal para sa mga tuhod sang karbaw, house interior design para sa mga balay sang buyog kag balay sang damang. Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy, ang eskwelahan para sa imo puturo. Magasugod ang enrollment kung mamunga na sang grapes ang puno sang kawayan.
1: Wala nagsasaya pa!
2: Pag fully loaded ang kasama!
1: More sa hapon!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Titulo ka ba?
1: Hindi. Bakit?
4: Sa paningin ko kasi, pag-aari kita eh.
5: Hugo Tamar.
6: Maoni Radio.
7: More music sa MOR. Meron.
8: Akala ko lang wala, pero meron.
7: More sa hapon.
6: Maoni Radio.
7: More sa hapon.

0: Pagitan ganita ni Ma'am, ba't yun dyan ko ato?
1: Ah, ayaw na ka bala ka, Malilin. Ako rin bahala sa akong asawa.
0: Ha? Niyang saan man yung pagpangaturungan mong kanor?
1: Eh, doon lang na ako ang akong asawa. Nga na amnesia ko.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ako gali si Freddy. Nagapasada ako sa jeep. Sa una na, siya kumakig. Gamay-gamay lang ganito pag overtake sa ako. Nagalaputik na yung baba ko. Isa ako makita ko nga nagpula na ginagang stoplight. Tapos nagdiritsyong isa ka driver. Bao, grabe. Dahil nung buyayaw ko. Isa, nagagawa sa baba ko mga tinaga nga. Beep. Isa ganito, gambal pa ko sang beep. Hasta sa nga, no. Gambal ko sa kukulingot ko nga, no. No, hindi naman itama. Di, para makalma lang ko, ginbuksan ko radyo ko. Tribingin, ara sa MOR. Pagkapamati ko, taong tahom sa music. Ilan daw ako makapamati, kamalan ako kakalmado, bali na yung sim mo, ha? Di sa gani, no, tikalon ako na mag-drive. No, basta namin sa piling. Kadang importante, gidyaw, no, ay naku kabati, nga daw naghambal ko sa ang bad words. Believe di ba ko tuon sa MOR, ha? Kapag DJ, sabi, hindi bastos, baba, eh. Ako na daw mahuya ka nilang balawa, ikaw bala, nag-guha bala sa baba mo itong mga dinimunyo, balaw. Ako si Freddy, isa ka driver. Kahit tungod sa MOR, nami na akong pag-drive. Abaw, perte!
1: Bao Puente!
2: Maoni Radio!
3: More sa hapon na!
4: Isa pa!
5: More sa hapon!
6: Isigaw!

0: use dedicate in a sentence.
1: Use it!
0: Pag ginamitan mo ng glow, siguradong dedicate yan.
2: Abaw! Puwerte!
3: More music. More music. More variety.
4: Yan ang Fully Loaded na hapon.
3: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On It radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
6: 3 to 6 p.m.
5: Lunes hanggang Sabado sa MOR.
8: My only radio.

0: I don't want to study. Ladies and gentlemen,
1: ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlok pa sa okra.
1: Ako na goodness.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor.
3: Ayo! Ayo! Mang Kanor, murag wa mang yun sinong tsunggo?
1: Nalagi na, ayo halang!
3: Ayo! Ayo! Mang Kanor, wa mang yun? Wadi mo tubag ba?
1: Nalagi na, kailangan na natong makuha itong akong iparip dito nga isda para maluto na ito to. Muto itong pulutan ron.
3: Mang Kanor, sarado may langgit.
1: Abri na ilanggit. Dalawa, abrihan ako. Abri lang, gate.
3: Abri lagi, pero makanur, na may iro, oh. Kita kasulo dira.
1: Hadlok baka ng iro. Di lagi na mamaak.
3: Kasi di mamaak. Mamaak lang, makanur, oh. Isukig dagway, oh. Talawa, oh. Talawa, nagturo-turo ang laway. Bahala ka, makanur, di kumsulod.
1: Sige na, sudla na lagi. Naalagi siya di. Di lagi na mamaak ilang iro.
3: Di lagi ko, makanur.
1: Bahala ka. Di siya mag-inom, kaya wala tayo pulutan.
3: Sigurado ka, makanur, ha? Di mo maakil ang iro ha, talawag, galaway-laway na oh.
1: Hilagi, ako pa'y kunhuni mo, sige kong balik-balik din nila para tsunggo. Di lagi na mamaak ang ilang iro.
3: Sige, sudlo na lang ako. Okay. Okay.
1: Padamay, ako kumpare.
3: Magkador, humong ka, di mo maakil ang iro. Maak palagi ko.
1: Saan palagi doon ko? Mamaak doon lagi ng iro, anak. Kakita na ba di kang iro nga manumbay? Siyempre, upaak doon na. Madama, tulong din rin.
3: Magkalang! Ay, kabihay! Magkalang!

0: Doktor, 30 naman akong mingawa diri sa mental hospital. Wa na jud ko'y mahimo ani ba? Nagsuwat na lang ko sa kong kaugalingon.
1: Mao ba? O sa mga pagibutang ni mo sa imong suwat?
0: Wa pa ko kabalo, Dok. Kay wa pa mangod ni abot.
1: Pagamay!

0: Let me be.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, tanlog pa sa okra.
1: Ako na goodness.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor. Kinsay isog dire. Tubag mo. Kinsay isog dire. At tubang ako ninyo si Mang Kanor kung isog mo.
3: Uy, Mang Kanor, ayaw pag maui-maui dire.
4: Uy, dyan. Ay, si Mang Kanor.
5: Kupo, pagkitaan dire, Mang Kanor. Mag isog-isog ka dire, ha?
3: Relax lang ba?
1: Boy, ikaw. Isog ka dire.
3: Dili.
1: Naraman dahil na. Kinsay isog dire. Gawas niya. Kinsay isog.
3: Hoy! Sabak ikan tiguaga ka, ha? Ako'y isog dire! Nga naman, palagka!
1: Malamay, isog dire ang jawanan ni.
3: Nga, alok ka, Makanur! Pakita pag-isog! Mananimo! Li, abanta ka, be! Ha? Isog ka, ha? Isog ka? Ha? Isog ka?
1: Sir. Isog ka?
3: Nga naman diyan!
1: Tara, ubanta, mangitat at kalawan! Sir, talawan diya! Tara, sir, mangitat at kalawan!
3: Oh, naaram na! Tara, mangita tagdalawan!
1: Kanagyo, sir!

0: wala yung wallet ko. Kinuha mo, no?
1: Ano yun?
0: Kinuha mo ba yung pera sa wallet ko?
1: Ay, attention na, hindi ko rin marinig.
0: Hindi tayo magkarinig, di ba ako marinig?
1: Hindi.
0: Sure? Pabuti pa, palit tayo ng pwesto. Dito ka, dyan ako. Palit tayo. Dito ka.
1: Sige.
0: Sige. Ikaw magsaipa ka ngayon.
2: Eh, hoy! Sino yung kasama niyong babae kanina? Ha? Sino yun?
0: Ano yun? Ulit mo.
2: Sino yung kasama niyong babae kanina?
0: Tama ka, hindi ka tayo magkaribigan, di ba? Mahirap na ka tayo. Okay. Tama talaga.
3: Now back to the music, faster. Back to the music, faster. My only radio plays more. Suck a beat.

0: yan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ay, ako galing si Jimmy ah. Jimmy, pinkaw ang tawag nila sa akin. Kibalan mo ang tuo ko nga kamot. Ano yung tawag ba lang nga pinkaw? Hindi nini mga taglong kay nagatigo langit. Hasta sumong ganito, wepe ko nung biya mo kay tinuya mo kong mga luyang sa chicks blao. Kiti, may ingkaw ito, mapiak na kamot pinkaw ah. Basib lang ko na suyaan, tas ang chicks ako. Pero so, umpisa nga nagamit ko din sa Maninoy Wonderlana. Ginaplas-aplas ko rin sa kamot kong katiko, bala. Nami kitang ipiktoy kay mga duro, duwa kadlaw na ito gamit ko mo. Ang kamot ko, naguntay na siya. Kundi sa ito, tiko. Sumo, nagauntay na siya. So, kanami kitang ipikto sa Maninoy Wonderlana. Magsinyas-sinyas ko sa mga karabyanan ko. Pailang patay, babay ko kay doko nami lang ihakyaw-hakyaw mo. Taglong-taglong mo. Ah, babay gani. Ah, babay, babay. Ano na, hindi ko na matiko. Bisan mga alot gani ko sa ulo ko do, hindi ako kapangalot mo. Amo na gani nga manami gidang ipikto sa Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo.
3: Ble. Tinunto ito ah.

Pare, di na mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng dabong? Spaghetti? Patitocini? Banana cube? Nilagang suso? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapoy? Broccoli? Peanut brittle? Pinagpekan? Gusto mo ng kapimbarako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Peanut kisses? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukupay? Hummus? Hot sauce? Ox brain? Kailangan mo nun. Gatcheflan? Kalderetang kambing? Pinato yung itlog ng kabayo? Silicone implant? Ginataang manok? Ginataang gata? Ginataang nyog? Sarap, no?

0: makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya
1: si Mang Kanor. Hello. Hello, boss.
3: Oh, sa Mang Kanor.
1: Boss. Manang hinod ako, boss ka. Magsiklim ko rong adlawa, boss. Kaya di ko kaya sa kong lawas, boss. Kalintura man ko, boss. Ay, gihutoy pa yun ko.
3: Oh, mau ba? Oh, sige. Magpahuway lang sa Kanor.
1: Salamat kay boss. Salamat kay dako. Di ko mo duty ron. Kay magparty-party ko labang wala akong darling. When the cat is away, another cat will play.
4: Sayaw
1: ko. Sayaw kita.
4: Sayaw mga Kanor.
1: Kanor, party-party. Asa mga chicks niya? Asa mga
4: chicks? Nakarangang
1: chicks. Nakarangang chicks mga Kanor. Turun ka nun. Arkahamis pa. Nadasay-say kita. Pinabudos pa imo. Imo pa'y budos.
4: Mga Kanor. Nag-ringin mo cellphone o.
1: Madamay. Nanawag ang akong amo. Mga brother, kadali lang.
4: Oh, asa mong ka? Asa mong ka, Mang Kanor?
1: Magawas ako. Tumagosin ako rin tawag sa kong amo. Kadali lang yung kayo. Hello. Hello, sir. Hello.
3: Hello, Kanor. Asa mong ka, Kanor?
1: Hello, sir. Nahalagay ko sa balay, sir. Gitakigan. Doon ko, sir. Huwag ko kabangon, sir. Mitsuo lang akong arthritis. Rayuma, pati hubak, sir. Nagdungan. Laedyo kay ko paminaw, sir.
3: Oh, mau ba? Hala, sige. Nanawag na ko kayo. Kumusta na ako yung kondisyon?
1: Salamat, sukay, sir. Pagkabutan ni mo nga mo, sir. Okay naman ko, sir. Masig mauli-uli ako makajutin ako, ugma, sir.
3: Ah, sige, ayaw lang kay Buksa kung di magkaya si mong lawas. Okay? Bye.
1: Bye, sir. Nakalisot yung kasi kong amo. Balik na ko sa sulod kay magparty-party na po ko.
3: Oh, Kanor! Abay ba na akong gitakigan kag nakas yung balay?
1: Padamay, ang akong amo. Boss, laiki kong lawas, boss. Di naman makubos, naabot ko dili. Taas kayo kong kalitura, boss. 43 mo na. Naglibog na kong kasa kong paigon. Nasaan ko ang lugar, boss?
3: Oh, mauba! Ayon sa duty sa Lunes Santo Biernes, ha?
1: Ah, mauba, boss. Salamat kayo, pero gano'n man, boss?
3: Suspended ka, kanahanak ka!
1: Panamay!
5: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
6: More sa Gabi Express.
5: More sa Gabi Express on my only radio.

0: Honey! Honey! Hindi ko ako sa'yo, honey!
1: Ay, goodness mo!
0: Honey! Mag-impact ka na! Nanalo ako sa loto!
1: Nanalo ako sa loto?
0: Nanalo ako sa loto! Mag-impact ka na! Nagagali yan! Dalihin mo lahat yan!
1: Dalihin ko lahat?
0: Dalihin mo pa rin yung bag ko dati na binigay ko sa akin. Dalihin mo yan!
1: Ang gamit ko to ah!
0: Dalihin mo ko actually
1: hinadami mo na gamit mo!
0: Ano yung mga gamit mo? Hindi yan lang nadalihin mo!
1: Oh!
0: Dahil! Layas ka mag-isa! Lumayas ka doon!
1: Doon?
0: Doon!
1: Hindi ba pwede dito dumaan?
0: Doon! Lumayas ka doon! Lumayas ka doon! Lumayas ka doon! Lumayas ka doon! Wala ka po! Ikaw wala ka doon dito sa bahay! Lumayas ka na! Sige, lapit! Layas ka doon! Makita pa mukha mo!
1: Pwede kong nasama to! Sama ko to!
0: Saan ko na ka ba nababae ka nila?
1: Hindi ako nababae! Ako ang ginagawa nila ng lalaki!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali si Roy, no? Alias Kurakikikukukaka. Kalamutan sa ngalan ko, pro. Hindi ka mo mangikay kay... hindi man tabasta-basta. Balay namon to, may mansion ako. Dua ang swimming pool sa underground sa babaw sang atop. Kag lima kabilog ang ekspedisyon. Galing may problema ako. Ang problema ko, ang akon nga ulo, may palak akong buhok. So problema, kid. Pagkabati ko din sa Maninoy Wonderlana, tigin haplasan ko sang mga tatlo ka nalaw guro to. Ang pagligad sa mga pilapagid ka nalaw, natubuan sang buhok. Ha? Di pala to edad ko sa una, 32. Subong, 64 na ko, kalbo na ko, pero nga akong to sa una nga palaka sa subong may buhok mang yapon. Taho mang agya kay kalbo na bilog ko nga ulo, ang palaka ko sa una may buhok yapon. Nabuhok-buhok sa mais mo. Eh, sa kaman nyo na. Ito mo na yung mahambal ko nga ang Maninoy Wonderlana, huwag ni may makaperde iya. Nibis na ano pa na mga herbal-herbal na ginapanghambal nila nga daw tanan ng masakit na ayo. Huwag sinabi na sa Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Tinunto ito ah. Mas agurugin.
5: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today, schedule that checkup, and make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Energy.

0: Mama Bear.
1: Yes, Papa Bear.
0: Iuyaman ako.
1: Nata.
0: Iuyaman ako kay Padi. Ta, amak mo ang tinaraman ako. Garuda ako para uma.
1: Papa Bear.
0: Hmm.
1: Dae man na maraot sa pagiging para uma. Mariyan na trabaho.
0: Iyong ani ko, ta. Ang problema, ta. Garuda ako para uma. Ta, pagkaibanan ta ka, garo ka na kaya karabaw.
2: Nasa niya, Padi mo na yan! Pagi! Gigripa! Itutumba ka yan! Itutumba ka yan!
0: Relax ka lang, Mama Be. Relax.
2: Itutumba ko yan!
0: Ano man ang maraot kang karabaw? Pwede ba gamang alternative yan sa baka? Ang karabaw? For life! Nothing but hits. Have it fast. Ow! Have it quick. That's my only radio. More suck up. Express.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
3: Hugot pa ma!
4: Sa trot lang, ang paasa hindi lang sa tao. Pwede man kung kaisa sa pagbukas mo sang ref. Inabalang may nakitaan ka nga sunod lang sang ice cream. Ang ending, isda, gali ang unod. Aba, perte!
5: More music on my only radio. Now.
6: More sa gabi. Express.

0: Pare!
1: Ah!
0: Ay, naku pare, gaugtas. Gida ko ah, kadako isang problema ko pare.
1: Anong problema mo na?
0: Hay, ari ho, kay ang dalaga ko nga bata, baw, pagpangukay ko sang bagya, may nakitaan ko nga mga sigarilyo pare.
1: Ay, abaw!
0: Wala ko kapating nga nagapanigarilyo na naging bata ko.
1: Ate, kung sa bagay, simple pala na nga problema mo. Mas dako yan ang problema ko.
0: Ay, nga ahaw.
1: Kay nagpangukay man ko sa bag sang bata ko, ang nakitaan ko lipstick.
0: Ay sus, ah, wala mo na problema, kay dako naman na siya.
1: Pag inaano mo yung lalaki, bala ang bata ko.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kaya na medyo kay ko. Murang bubuto na gina kong itmigil sa kakahiyon. Asam si Ar? Ah, padamay. Lakman ng si Ar. Kaya na kay ko. Si Turo? Si Turo? Murang na ito lang check sulod sa si Ar. Bukay-bukay gini si Turo ba? Abi na akong nagbago na ni. Wa man na igihapon. Tawag ko na kong tropa.
2: Unsa? Asa dapit?
0: Hilom na ikaw po tuta ka. Hilom po ya. Nabaday mong hiring na magbanha-banha.
3: Mang Kanor, atong bidyo kong kaya para kapapunta sa kanda.
0: Payo ba? Kabo paminawa ninyo. Tanawa.
2: Asa dapit?
0: Nagini-gini na lang babae din eh. Nadisuro sa CR.
2: Mura na magna.
0: Oh, di ba? Puro giganahan.
3: May basag lami kang chicks on a bay.
0: Giganahan o gilabian. Lagi na uyab na sa sulun. Lagi na. Ay, akong dito yan ang turo.
2: Grabe na makmakan mo, Kanor.
0: Oh, relax na muna. Yan ang gilabte.
2: Di na pwede. Dapat busunod tayo para makahit punta.
0: Tara. Ayaw lagi.
2: Sikaran ko eh, ala.
3: Bawaay pa!
0: Pagkabagan! Pagkabagan!
2: Uy! Galagawan niyo, uy! Kita mo nag-flight ko sa Bangladesh!
0: Abi, mag-unamog na kay Chicks din ang itala yung turo!
2: Masay, Chicks! Kamalabit ako ang constipated ko! Gawas mo!
4: Daamoy ka, Mang Kanor! Ako pag-ibiyahan ako priority dito kapag paralang mo hits din eh!
2: Masaman, di mo muhawa! Ha? Kira-girahod na mo, be! Ha?
5: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ang imo ginabatyag?
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali si Butchok, 34 anyos, laon-laon ah. Migo ko na sang driver na sa ABS-CBN bla nga si Father Robert Reyes na bla. Migoy kami na. Sagtong wipe ako nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Nabudlayan ko sa pananawan ko ito. Kakurap-kurap na bla. Sa mahapdos ang mata ko. Daw kisagani haloson ko kakita mo. Pero sa tong nakabati ko sa Maninoy Wonderlana ngayon eh. Kintistingan ko dayon kay ti. Atin ko ba si epektibo man bala? Pamatuod, epektibo ginman. Ha, sang gabi ito nga nakapangayo ko sa amigo ko. Sa Maninoy Wonderlana, ginhaplas ko sa akong mata. Pagkaaga, amo tuwag tukasulay ko sa akong pananawan. Ha, sang sadto nga wala pa ko gagamit. Medyo kakurap-kurap ang pananawan ko. Pero subong, why nagin ko sa may makita? So masulay nagin ang akong pananawan. Kasi nga gani, huwag ko kabalo kung aga na kung gabi mo kahit hindi ko kakita. Nag-recording gani kami ni Subong sa interview gani. Huwag ko, ano oras Subong man? Gabi na kung aga na? O, sige mula na, basta epektibo gid kaayo ang Maninoy Wonderlana. Mandamo gid nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Sa naghimo sini, I love you gid, I love you.
2: Dag-in yun na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito ah.
5: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
6: Para lamang ABC.
5: Pag MOR ang kasama.
7: Kapag may you and me, there's more.
5: Laging It's You and Me.
7: More sa gabi.
5: Sa MOR, more sa gabi.

0: Brenda, anong aeroplano? Nang nag-ikis-ikis ng Lupadya, pre, ako?
1: Eh, ala, pre, anong... Ay, basi kung may diferensya ng aeroplano na, pre. Arararang stewardess, oh. Miss. Nanon ng aeroplano, nang ikadra ka pa imo, yung halakop po na sa hubog na. May patulugan nila ng hubog na, miss.
2: Ay, hindi pwede, sir. Kamon siyang piloto.
3: Abaw! Puwerte!

0: Bastos kay kama.
1: Ha? Yung samanta ka?
0: Wala man lang yung kamananghid. Tuloy-tuloy lamang yung kanisulod sa akong kasing-kasing bastos.
2: Anak!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kaging imong mga sanin na asawahan ka, ipaglabay ko rin sa gawa sa niya! Oo, kagdadlok ko rin mo! Kakita mo! Kamu ha, pare! Kamu mga pare, kakita yun mo unsa ka isog si Mangkanor!
3: Suka Mangkanor!
2: Wa ko madlok sa kong asawa, tanawa niya mga sanina! Kipanggawasan ako!
3: Go, Mangkanor! Ipaglaban ang mga lalaki!
2: Kanigiyang mga bragwak nit ipang pente ko ni Alia!
4: Isunggang Mangkanor! Eh.
2: Kanagod ako yun ninyong idolon kay dili ko under! Damay, ang akong asawa.
5: Hala, salamat ka na!
2: Darling, kigawas ko na yung mga sanina, darling, kay ako na yung panglabhan. Kay gidan okra magodi dito, nalibaho.
1: Hoy ka na, kalusot pa yun ka ha? Palayasan ako na yung din, he?
2: Wala, darling, ay!
1: Aw, anak ba? Pagtarong ha?
2: Isugagin ako asawa, pangtas kay batasan, pangtas pedyong jagway.
6: Mangkanor, asa ko tumigo na magkanina, isug ka!
2: Ay, ay kamo niya, siyempre isug ko, pero mas isug siya. Wala kong tiger, pero na-trainer. Kung si Ander, over ko, sa kahadlop.
7: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Available na ang patis nga manamit, Rigna Patis. Rigna Patis. Sud-an mo nga ordinaryo, mangin marimis. Nagapadamol sang manipis, kag nagapabaskog sang lawas mo, nga daw lang kawas. Si nanay, si tatay, toto kag si inday, nagahisugdanay, nga ang Rigna Patis, wala gid sang kaangay. Ang Rigna Patis, ang ginhimo sa primera klase nga anay, kag panos nga tinapay. Rigna Patis, available sa mental hospital.
1: Kapag may
2: the soundtrack of your heart is on MOR. More Sagabi. More Sagabi.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Boy Toltol, no? 32 anyos. Isa ka manog libod sang kulon. Sadto siya do kataas ang sugar level ko. Ambal ka rin sang doktor daw ma-diabetic ko no kung kasi tao mo. Pero sang pagkabati ko sining Maninoy Wonderlana, ginhambal mo lang niya sa akong amigo ko mo. Nabatsagan ko nga dako ganyang epekto sa lawas ko. Kaysa to sa kada pa check up ko, taas ang sugar ko. Pero sang nagumpisa ko, inom sang Maninoy Wonderlana, nagnami pagkikay nga, nagtaas pagkita ang sugar ko, nagdamo pagkita. Nahulat-hulat ko ni ganing nga maglalawas mo. Parang subton ko kang ilibod man ah. Damo nagabakal ginantang sa sugar mo. Iyadi pa makwartahan. Namot may diya ka mga kontagpilaso mo ang kilo sa sugar. So, napamatundan ah. Kaya masyado gid ka-epektibo ang Maninoy Wonderlana.
1: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo.
3: Ble. Tinunto ito ah.

0: Joy! Paano mamalaan ko ang nagapaligo sa CR? Babae o kung lalaki? Tiwala man sa may nakabutang he or she sa may tubang sa portahan?
1: Siguro sa tuwalya, kung pink, babae?
0: No.
1: Kundi sa tuwalya, ti sa chinilas?
0: Ano kung dragon o kung gamay ang chinelas? Amo na?
1: Kung dragon, ti laban-laban, hindi ina babae eh.
0: Walang chinelas dragon ng babae, ah?
1: Laban!
0: No.
1: Ti ano biman, no kakabudlay man naman.
0: Hindi ako sapos na day. Hulatan na lang ang magwa, parang balaan mo kung lalaki kung babae.
1: Abaw! Puwerte!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: I'm going back someday. Kawat beo, bro, bayo.
3: Butang na ako ni usa ka basong mantika ni Slamisa. Tama-tama, magpreto kong tamban karon sa akong panyoto. Kausan ako itong tamban akong iparep sa silingan.
2: I'm going back someday.
4: Ay, kainit giyod sa panahon. Ay, tama-tama na ako di sa balay. Giyuhaw man ko eh. Uy, ay isa ka basong tubig. Ani ah, imnon ko ni.
2: Okay, ganda. Okay, ganda. Asa man to akong mantika diri isa ka baso sa lamisa? Naaraman ako itong ibutang. Ano, nawala man? Mamang po na yabo din eh.
4: Ah, kasakit sa konti ah.
2: Ay! Pandamay, ang akong ugagan.
4: Kanor, unsa mo itong nasa baso?
2: Ma, mantika to, kay magprito kong tamban. Charan!
4: Ayaw kong charan-charan na ha? Kay nainom na akong sa kabasong mantika. Kabalo ba ka nga, kanapulo ko nagbalik-balik sa CR? Gusto dyan ko din mo hiluan, kanorang ka.
2: Ma! Wala ti kang hiluan. Tama-tama na po ninong tagmantika sa kabaso para mo islide.
4: Mo islide? Kabulo ba ka nga mura nagbubudlo at akong almorana sang sige kutok?
2: Pagani ma, limpyo na kay kagtinae. Ah, niya pa isa kabaso mantika. Oh.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Ang Changi Michon.
2: Pero sa regalo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
1: Ang Changi Michon.
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang Changi Michon.
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
1: Ang Changi Michon.
2: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras.
3: Choy, may dulse ka na, Choy?
4: May araman. Ano mong dulse, haw?
3: Paugom ko sa uyab ko, Choy, ah. Para mag-sweet man sa balasa ko, now.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana,
0: solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Anong masakit mo sa way kapakagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Sangway ko kagamit sa Maninoy Wonderlana. Nagka-problema ko kahit daw may nagakulap ng itom sa likod sa tangkugo. Wala ka itom, gid? So, nulog ganit ko sa mga amigo kung balin ako, no? Choco na batok o batok ng choco? Ambal ko, hulat lang ka mo kay magamit ko Maninoy Wonderlana. Ba't ipagamit ko din sa Maninoy Wonderlana? Epektibo, gid ya? Kay ginhaplasan ko ang akong naliog. Aba, pila ka minutos lang. Ginuk! Ok sa Maninoy Wonderlana ang akon nga liog. Di kun din dula atong itom-itom, pating liog kun dula man. So wala ko ga problema kun sunlogon ko nila nga may choco na batok o batok na choco. Wala na kay nga, wala na ko batok, wala na ko tangkugo, wala naman ko liog. Daw ba o ko tulukon mo? Subong lain naman sunlog sa ako sa mga amigo ko. Hambal na ko no, Ninja Turtle ko. Haha, perti. Di ang maghambal ko nga sila nga, epektibo gid yang Maninoy Wonderlana.
0: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Easy as 1 2 3.
5: Para lamang ABC.
6: All hits one after the other. Pwedeng-pwede dahil there's more. More sa gabi.

0: pre, kita naka X-Men pre.
1: Oo, X-Men paborito ho ganina.
0: Ah, naibaw na nimo pre kung unsa apelyido ni Beast.
1: Ah, apelyido ni Beast. Oh, duwa naman. No, duwa ay ko balo pre aw.
0: Kuan quit. Beast quit.
2: Wow, puwerte.
3: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
4: More sa Gabi.
3: More sa Gabi.

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Karyang, sugatang kakakaroon ha. Mabusin na lang ko kung na aran ako sa tubang balay nyo.
2: Sige, ano salakin dalon mo?
1: Ay, busina lang.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Miss, pwede ba kitang maging driver? Para ikaw na magpatakbo ng buhay ko.
1: Nye!
2: Maride!
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Tawagan lang ko kay Boy Tuhod, 24 anyos ah. Sa una, nakasandad ako. Nakabunggo ni Tuhod ko sa hagdan. Baw na pila sigid sa pagkasakit. Malilihi ko mo. Bisan ano nga mga bulong yung gamit siya eh. Dahon-dahon, dahon sa balunggay, kamonsil. Pati apat-apat ka na yung testingan. Awa, yapon magayo. Pero sa nakabati ko na sa Maninoy Wonderland ah. Abaw, pratik-epektibo kay Kagin. Banyusan ko siya. Kadaga banyus ko. Uy, labutan sa kasmana. Nag-epekto dayon. Naghabo ka nga akong Tuhod. Tingin pa check up ko. Hambal sa doktor. Ati, ipa-utod na lang ng Tuhod mo. Pagkatapos, nag-utod ang Tuhod ko. Ati, si guwapo kitang ipikto kayo nga. Huwain isang pilas akong Tuhod. Kagin utod na. Eh, din ka muda. Guwapo patulukon. Hipid-hipid Tuhod ko. Huwain na mo. Amo nang mahambal ko yan ang Maninoy Wonderlana. Epektibo, aprobado, garantisado. Perte!
0: Dag inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras o mas maaga pa ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap! Dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang Jimmy
1: Choy! Pagkatos regalo sa Linsa Appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jimmy Choy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jimmy Choy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jimmy Choy!
1: May mga balaklon na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may ara ka mo dira sa kalendaryo?
3: Ano nga klase nga kalendaryo na to?
2: Ang gusto ko kalendaryo nga wala holiday. Parang iya nga paghigugma sa akon, wala man pahuway.
4: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
5: Para lamang ABC.
4: Pag MOR ang kasama.
6: Kapag may you and me, there's more.
4: Laging it's you and me.

0: Jenny, gue party kapan belasa kita warna ghost?
1: Ghost sir?
0: Ghost bala, murto.
1: Gak pati man sir eh. Sir nga katamangkot ka man sinahaw?
0: Wala lang, kito mo lang naglisen siya ka sa ako nga maten sa lubong sa mga tiyo. Nagkadto ding tiyo mo nang ita sa imo.
2: Abaw! Puwerte!
3: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Mga nanay, kung sa pamatsyag mo, mahina ang resistensya kag maluya si baby, iyari na ang gatas para sa iya. Mapagros Baby Milk Formula. Mapagros Baby Milk Formula. Mangin mapagros kag mabaskog si baby, paagis pag-inom sini. Tungod ang Mapagros Formula, nagikan pa sa ginmix lang nga gatas ni Supergirl, Batgirl, Darna kag Jezebel. Gani, do may superpowers lang si baby. Malayo sa masakit, kag madasig pa ini siya magdako. Kung gusto mo nga mas dako pa, kag mas makusog si baby mo sang sa imo, ipadudo na sa iya ang Mapagros Baby Milk Formula. Available na ini sa Likod Butika.
1: You're listening to MOR, my only radio.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Kapag tinawag kang plastic, tawagin mo rin siyang papel. Kasi hindi ka naman makikipagplastikan kung walang pumapapel.
5: Hugot pa more!
3: Anong driver? Ang galing ng sounds mo ah!
6: Siyempre! More sa maglamag yata yan! Sa MOR!

0: mo ginabatyan. Magamit sa Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali, taguod talang alay ko si Bordigol, no? Isa ako ka manuglubag sang estasyon sang mga radyo. Sabi akong estasyon, di ko mamanugin, ha? Di ko mamanugin, nagpa-interview ko niya. Ang obra ko, hala ko nalibot mula sa mga barangay-barangay, sa mga kilidalan, kutob sa mga nagaandar nga radyo na ginapang lubag ko na ginapang silo sa amon sa estasyon. Di ka damaan nga ginalubag na mo naka-emo-argin. Isa ka adlaw to, no? Nakabati ko to sa Maninoy Wonderlana ko, no? Ipamatian ko kag bawling ko amo ginigurong bulong sa akon nga nabatyag mo kay nga sa sobra kong alibot sa mga barangay kinagat ko sang ido kay tabuan to nga may buto balang ido sang tagbalay nga ginlubagan namon sang radyo drato tambis may sambag mo sa may release bla bug sino ido tuman so nagamit ko ni sang Maninoy Wonderlana gin bad news ko sa TL ko balang nga kinatan sang ido dre tambis sa may buko-buko no, sa may buko-buko na bala sa TL bla. Dira dampi ko kinagat sang ido mo. Maayo gid ang epekto kay nga nadula. Nadula ang kinagtan sang ido sa akon nga buko-buko. Sumaylo sa akon nagtang. Amo na ako maglakat ko sumo nagapamulos ako sang tuwalya nga puti para nga indi kitaon ang kinagtan sang ido sa akon nagtang nga nagsaylo. Di madamo kay nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Uy, hipos ka mo ha. Hindi ikaw mo manugid nga nagpa-interview ko sa inyo ha.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.
3: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
4: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
6: Time.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
2: Easy.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Cheers, cheers!
2: Cheers! Cheers!
3: Mang Kanor! Bala ba ka nga doon ako'y buongon?
0: Mau ba? Huwag maminagutan na. Ang sanay ka niya. Kalit lang. Kalit lang ka kanahanak.
3: Mang Kanor! Kabala ba ka akong lulo? Nay, gitanom nga, buongon! Dako kayo!
0: Uy! Kung saan ka dyan sa ako?
3: Murag drum!
4: Wala ka sa akong lulo! Akong lulo, nagtanong mo gamuti. Among gikot-kot.
0: Mau ba? Unya, usang ka dako ang gamuti.
4: Dako kayo. Kita mo ng kampana simbahan. Inga na ka dako.
3: Oh, dako agi na yoy.
4: Unya, ikaw, Mang Kanor. So may gama si mong lulo.
0: Wala akong lulo nagbuhira matong bitin.
3: bitin gamay lang kayo na, Mang Kanor.
4: Lulukay.
0: Oh, lulukay to. Pero... Maabta na lang kaghapon, di pa niyo makita ng tumoy sa ikog. Sa kataas.
3: Ah, grabe yan ang iyong bitin, oy.
4: Tuasa na, oy.
3: Atik naman lamang, Kanor.
0: Kabalo mo, ang ulos bitin, tuwa dito sa Babuyan Island. O niya, sa tawi-tawi ang ikog.
3: Di namin mo tuwa ng istorya, Mang Kanor.
4: Binuang man na.
0: Binuang ba? Sige, sapsapin na iyong buong ulog, iyong kamote, kay putlan ako na akong bitin.
5: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba, magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, My Only Radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets
6: all the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My Only Radio.
5: I have

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
0: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
2: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Maggamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana,
2: solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali si Butitoy, taga probinsya sang Iloilo, kag 24 anyos, isa katawang mahilig sa sounds, sa sound system, patokar, blan na, magpaupas gani, kundi itong mga lugar ka pang lakyaw ko na iya, para maglantaw lang sa mga paupas sa mga sound system. Ting style ko, ginaduot ko, ginandulungan ko sa speaker, kay gusto ko, ganun ako doon, ano katunog, ano kakusog ang mga sound system nga na. Ting sa sobra ko nga doot sa dulungan ko, baw nagbungol ako, bisan singgitan ko sa balay, kag sa mga kilala ko, hindi na ako kabati, bisan busina, sang jeep, kani bisan sirena sang ambulansya, ay hindi na ko bati, why nagi ko batian. Pero may nagrecommendar sa akon sang bulong Maninoy Wonderlana. Ang nagrecommendar na sa akon si DJ Darcy. Ambali ako no, patuluan ko akong dulungan sa Maninoy Wonderlana. Bahusto, epektibo gid man kay pagpatulo ko pa lang after mga isa ka adlaw, may patukaranay naman to sang sound system dito nga banwa to. Away na ko kadto, ay nako tiyaga panglakya kon din kay nga. Sa ano kalayo ang paupas? Sa balay pa lang bati una, shadow kanting sa akon nga pamatinan. May paupas sa kabatuan. Ah, wain ako nakakadto kay Bation man. Sa kalinog, magpaupas to. Wain naman ako nakakadto. Bation, sablay mo. Pati ng mga radyo nga gagmay kahunini. Batian ko na. Tunog-tunog. Grabe kanting sa akong pamatinaan tungod sa Maninoy Wonderlana. Bisa ng mga chismis ganit sa Piyak Balay na. Batian ko na niya. Kung gabi, alas istorya ang mga tao. Ah, hindi ko nakatulog kay puro lang istorya kag rinahon mo. Batian ko ah. Gagsirinamo lang mo. May taghol sang ido. May hunay sang sirum-sirum. Amo na nga daw mga tatlo na katuig subong. Uy, pagikuya tinulugan. Ha? Pero tigid yung epektoy kayo nga ah. Ah, tanan batian mo mo. Pati kinahambal ni Pinoy ah. Huwag ah, nakasalbar sa akon. Pati itong inawayan ni Chris Aquino ni Herbert Bautista. Balaan ko to. Batian ko to istoryanay nila. Tibatian ko na tanan. Pati kinahambal ni Barack Obama. Ay balaan ko mo. Timo nang mahambal ko nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Recomendado, aprobado, sigurado.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
4: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Understand the layout and quietly identify two exits. A door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters. And that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugotamor!
0: Hugotamor!
4: Okay lang. Linya ng mga taong kunwari, hindi nasasaktan.
5: Hugotamor!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
6: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: Uy, pare.
1: Galing ako din sa asawa ko.
0: Oh.
1: Tapos na kasi nag-horseback riding siya. Nabawasan ng 15 kilograms.
0: Wow! Eh, di ang payat na namitis mo.
1: Hindi din. Yung kabayo yung pumayat.
0: Ah.
2: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
3: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: dress in style and fashion. Magsuksok sang pantalon nga wala nagakadula sa uso. Pag-pag jeans, paggutok, pagganot jeans. Pag-pag jeans, ang pantalon nga pwede sa mga malaba o kun malipot nga mga tiil. Igo man ini sa mga dalagko o kun maniwang nga mga paa. Pag-pag jeans, pwede man sa mga tatlo paa o kung tatlo tiil nga mga tawo. May special edition man para sa pantalon sang octopus. Kung sa diin, walo ang suluokan sang iya mga gaway o kung tentacles. Pag-pag jeans, pag-gutok, pag-ganot jeans. Stylish, elegant, and affordable. Pwede mabakal sa Dalum Duta.
1: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
2: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
1: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
3: Easy! Take it slow!
1: Oh, di ba?
3: Feeling on my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
4: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Lito, kabalo ko nga ikaw maging master aning in English ba? Unsa English anang punuan?
0: Ang English sa punuan, wood.
1: Ingon sa mong teacher kay Tre.
0: Aw, kung tolo.
1: Ana.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ang pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment. You're

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets for kapiling ang my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sang way ka pa nagagamit sang Maninoy Wonderlana?
3: Sang way po ko nagagamit sang Maninoy Wonderlana. Ang sa una, ang launod ko na blaga kurog-kurog ko dugit matan din nervyos na ano klase balatian nga ga kurog lang maghigda ka na akong gabi ba pati nga kurog-kurog lawas mo unod mo nga uyog-uyog na lawas ko ng kurog mo pero sa pagkabati ko na sa Maninoy Wonderlana nagtumara ko ba kadali sa epekto ya kay 5 seconds pa lang ha isipon nyo 5 seconds pa lang nag-epekto siya dayon. Sa una nagkakurog-kurog ako pero subong na-paralyze ako ha bilog ko nga lawas hindi ko na maulag. Amo na tawa, tama na katawa, tama na ka linong sa ako nga pag ginawi kay nga. Igda na lang ko subong. Ang bilog ko nga lawas. Steady na lang, steady na. Ang igda na lang ko, ulo ko lang na pwede maulag og oo, tanaw magliki stool, wala. Magtango-tango amo na lang na kayo kay muon. Kay nga na-paralyze tong bilog ko nga lawas. Tama na mahambal ko. Epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Adula dayon tong kurog-kurog ko.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!
5: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya! I listen to more sa Magdamag on my only radio!

0: Hugot pa more!
1: Manang, mapait ba itong benta niyong ampalaya?
2: Oo, pero gusto mo ba ng mas mapait? Bilhin mo na lang yung love life ko. Napakapait!
1: Hugot pa more!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okidoki-doki-doks!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Da kami ng Ilocano, managbab.

0: Mama, nadangon ko sa diri MOR. Sabi na, first love never dies. Totoo po yan?
1: Oh, mala. Totoo gayon. Mala, baga. Buhay pa baga si ama mo.
2: Love never dies.
3: Radio.

sige, mauli sa imong ginikanan nga mo'y nagpadako sa imong kabukugan o biyae kaning tao nga mo'y nagpadako sa imong tiyan.

0: Oh, Brad, o ka namin sa paningkay-singkay, magayuhum-yuhum ka. Anong natabo man?
1: Ah, wala, Brad, ah. Nagdamgo lang ko kagabi nga ako nung nag-upod na nadwa. Naglagaw lang, agaw, blabre.
0: Oh, gali. Ti, anong ginayuhum-yuhum mo na kay ti? Nag-upod-upod na talagaw lagaw. Ti, barkadahay man ta, pre.
1: Ah, wala, pre, ah. Namian ako, blabre, kido. Nakilig ko, pre.
0: Abaw, purte.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Sa una, isang wipe ako gagamit ni sa Maninoy Wonderlana. Daw nauhiya mong kota na inihang balon sa inyo, no? Pero, nabulayan ko manghihi. Ha? Hapdos ko manghihi ko. Dogatulo-tulo lang na mula. Pero why man ko tulo, ha? Pero kung manghihi ko muna, dogatulo-tulo lang mula. Pero sa pagkabati ko na isang Maninoy Wonderlana, kinauhiya man kong padoktor mo. Itestingan ko, anay, parang pabalaan ko anong epekto ya, eh. Pag tumar ko siyang Maninoy Wonderlana, dami nyo ng tabo. Why pilahan ganit ka oras to? Ay, sulhay na pangihi ko, daw hindi na kumbudayan gani mo. Kaysa ilong ko na siya gagi, hindi na ako makinanglan magbukas siper ko. Mula na, medyo logwan tahon mo lang ang baho niya, pero titawhay na pangihi ko. So, kumpara mo sa notong kabudlay, mahapdos kong mangihi ka. So, mga tawhay na git, tawhay na git sa ilong ko na gagi mo. Teka mo man, magamit mga musang Maninoy Wonderlana. Aprobado, epektibo.
0: Tag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot more! Ate, pabili naman ng kape, yung matapang, yung kaya akong ipaglaban.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, mga brother! Dugay pa, wapay tong amo, wapay meeting!
3: Dami na pa, missing hulap din eh! Walang yaman na po tamong amo! Damay, padamay, pindihon akong lakaw, Ford Park. Wa pa yun si Busing, dugay kayo. Magpatawag meeting niya, dugay kay Mabot.
4: Ingon-ingon pa yun siya nga alas 3 sharp. Wala pa man, naging siya din eh.
5: Mugin akong kalagutan ni Bus ba?
2: Oh, relax lang mo. Mugin na yung kalagutan po na ka sa itong amo. Magpatawag-tawag ang meeting. Mag-ingon-ingon nga. Don't be late, don't be late. Kunya mo na yung malate. Mamasangin na sa ito. Kanay karabaw, mitabok mo ng nalate na Ford. Mo na hindi ko ganahan mo atin-atin ang tanong mitinga. So, nagsaligyo na siya kasi ang atong amo. Sunod, di na dyan kumuapil na niyang meeting. Di na dyan kumuapil! Di na dyan!
6: Nangadlaw, apasensya na kay Moha kay natatrapik dyan ko. O, Mangkanor, anong mura magkagnalain nga nadugay ko?
2: Mga ni boss, bisa sa pag-unyang gabi, ipakamabot, magpaabot yun, may-may-may-tengo may, siya, boss. Ikaw ko na nga mong amo, di ba, boss? Okay kay ka, boss.
6: O sa maning nadawat akong nga text, nga may reklamo man daw ka nga dugay kikong makaabot, nga di naman daw ka mo atin sa sunod meeting nato.
2: Ha? Wala ko naging una na, boss, eh. Ang naging una na, ang nag-text, dali ako. Napagunod ka na dugong sa kuha. Ang kadawat mo guna ni mga tawhan na, boss. Mag-trip-trip, ako ilang tripan. Wala ko naging una na, boss. Okay, kay ka, boss.
7: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
1: At ang tropang Uber Kwela!

0: mo ba lang maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Hi, ako si Perper, third year student sa UP, kung unhan patio. Kung teenager, kaga problema, kagit sa punggod, di ba lano? Ako ba lang natubuan ako sa punggod sa huyak, pila kabilog, di daw na huyak. Ako kay, syempre, ang kutis ko, permi lang daw nag-oily na bala. Napatian ko na yung Maninoy Wonderlana sa MOR, so nagpangita man ko kung na diin makakuha sina, kaga ginatagan ako sa friend ko. Gin-apply ko siya sa akong naguya, kung gabi, before ko magtulog, pagkaaga, dasik lang ng epekto ya, as in effective kitaya kay nga sang wipe ako magamit sa Maninoy Wonderlana. Ang punggod ko siguro mga lima lang kabilog sa guya ko. Pagkaaga, pagbugta ko ng espiyo ko, ay a bumper tea sa ako nga guya, wala na tubuan ng punggod, kay puro na lang punggod ang nagtubo nga naglapta sa bilog ko nga guya. Hasta nga akong ulo, akong nga butkon, ganda ko nga siya dapa-dapa ako, may mga punggod. So puno na sang punggod ang bilog ko nga lawas. So balance na siya, no? Hindi na sa una ya, sa butkon ko, tauhay, kanamis ang kutis, flawless. Ang guya ko yung punggod doon, pero sa bilog ko nga lawas, as in, kuha na gidya na latom ng lawas ko sa punggod, no? So manami gid siya. Kaya daw hindi na siya kambang, hindi na siya pala kasawalan tawon nga daw sa guya may punggod, tapos ibang mga lawas kanami. Kaya sa buong kanami, nagiya kayo, puro na lang gidya punggod, bilog ko nga lawas. Hambal ganis ang friend ko, ay, perper na ano ka, daw punggod ka nga gitubuan sa tao, kadlaw ganit ko. Hambal ko, hindi ah, epekto na yan sa Maninoy Wonderlana, gingamit ko, bulong sa akong nga punggod. So, epektibo, sigurado, aprobado, Maninoy Wonderlana, the best!
0: Dag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang, kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
3: Mga DJs na makulit,
4: tugtugang malupet, bongga!
3: Sa umaga!

0: Hugot pa more!
1: Hugot more!
2: Miss, pabili nga ng isda.
3: Sige ho, titimbangin ko lang po para sigurado tayo.
2: Hindi na! Tinimbang ko na yan! Pero kulang! Kulang! Dahil mas matimbang pa trabaho niya kumpara sa pagmamahal niya sa akin!
4: Hugot pa more!

0: Bre.
1: Oi.
0: Pauta ka daw ko na ako dyan, ano, 5 kilong bagas. Saka 2 sardinas. Saka 1 plastic na babong gum para sa akin ko. Bayaran ko na sa napag-abot ni Bani mo, aling States.
1: Ay, sige pa di, dahil problema. Ano rin maabot si Madi?
0: Aw, ma-apply pa sa na baga Madi?
1: Aw, ma-apply pa sa na? Aw, ako nakalarga na. Nagawa.
2: Game